answer us. Brani Agonya miti asifu aneni. Enfa yanko tu sre ya dis ready yanko aneni mnonwa urade na mne domusube tiye ye. Timi bajo bebre. Ochina eni nifia da daji nim ewa tema. Ifia da ni diye ye all believers war night. Enu sani ya friend all believers war night. Ah, last Friday. Jesus, oh my God. I want to say as a band of drama, but do behind me to me a sunny ye. Nisene nyame me fri omu pe mbompa ye. E sodi ya uradi ya na e fekeke. Akuma odi ba nyame ye ni muna. E huni ya pa. Make out chida wu. Original TikTok, original mi hu pa. E de say. Yango boy shirane na do menye kese yem fama wa TikTok nesu. Alright, mi bacho mu pa tapu screen oni yanku ye ni muwa. All right, me dimin kabo ni yina abawiye ya na me kajira o sayo. Beja uji diye muwe nyame nantiye ni nyame sumo. Na ube hune uradi ya basa, nuwe hune uradi ya ni unyamu. Se unfa anu nye ura, ne wakira aje nkwa na uni muna. Me bacho ufa hubra beba tano. Na ube nya sitra pa, uwe nyankwa jie. Chebia maybe a telephone line sena mao na afi mene wedding koma bompaye di amao. Adansi di a what telephone isuno. Obi afra uti muzi we nyame fami suye nshiradi mana brabo. Eba chona na nshirani ye. Metia se erade be fami su miye na kuenti obe fami su aye nshiradi amao. Eba chona miye nyame na kuwa. Eti do beka si menye ni me yama. Sana me jumatiye. Nyankupo nshirani na